0: Exka FM 107 o etono nye re tsama tsa ska se se tsama go khoma te ya ro go ha ama pe u ye di tsing tsing ga tsiri na ga tshoma eng go swara swara na go gqi gqi ye go ta go gung gung e di tsetswa di o tsa ke ga ya go ta go jo go tsama tsika ga tsama de ga mare ka re no na dai ka ga a wa se dem ke mi ke ga mo a se ne ga ma ta ga da o ke ngam se ne go ta ha ga ngandi ta ga mo a se ne go ta go koma a se ne kwa a do itlo ke su ike ga da o ke ga ngam se ne go ta kare ka ha re mbas kru ka re motai ka re tso kona ka gbuita ha ha e ha akun to kesu ike he ha to han to kesu ike he ha jama to kesu ike he ha jawa to kesu ike he ana to kesu ike he ta ha i he doro ko ta ko ha ndom sinata ya ha ya a je ha kam ku kate no teti yete ai ji wa to ha ta ngi kun teti yete daud gi to ha ta ngi tlosin ko ko kun ko kesu ike ha nda ka a i he ha mu ken ko ko abasi no aje kha akere kere nga kam kam ka kama am kai kam ki kha tete kam no kai kam ki kha nwo te kam kai kam ki kha kunye te kam kha kha e vere karita hitu ti ki arese na kota ko timuwa a senti mar karita ti a abasi kota ya hiete o ji a ti koma a sen kota mu a sen kama ngaji aje kha e ji kha ji kha ma pe mu kha ya or kha 12 ka dima september ni kha kan go ma september 2020 sim am o kama Tate gwe gongo da wok e kung swati tamji. Te a papa mkao karakwa. Kainja. Yesu yeti taha do ha do. Nu koma ya tunde te jama matiri ya no duks nduve. Tunde te tuang tlaku taha tamji kwa naka teks isom andi jesia kwa takwa te guno. Ata nginya kwa takwa e ya diya mwa. Pe un e ango te uita kwa im am a khat kamatima. Khaveri kareta. Anji ya khat keken kumta kukuna na taha nao je te uwa hare karta na taha. Aba siya kwa takwa nua ui hangi ya uwa tamakano te ui ha tsi te yo tingi yo a tsi ji kwa takwa a woku ko tako uwa ham ngam ma ha ku fani ka ko ata ta aje te ke ke ko teu je ha je te mu an ko ta ko teu je ha je te tam ko ata khabe ka te am i kam am o kam nu kuna na ta i kara musubuna mukunda nu mukunda je ki khanam chiri kam ka khanam shoto ma mu wa an sana ko ta ko aba seta ha ka mi ko ha ku fani ka gori ka ta te bori ko ndeta darano bori ko na te ka te je ate ke ke aje te kom nu ha gu ye te ke su i ke no ha ku fani ka no ha mu ku ka ha si ka no na ta i kara ha mu a gori ta no ha na ta hasa ka gori ka ta aje te ke ke no kom ka kom dangoji a walk ko bori ko ndeta ta san ay no akte kamar kam ka takuno ni khay kamar kam ska kha akama an ko takwa kha ngwema kha yesu ya khwata ya ha kwa ti o kha akam ngwema kha yesu ya ta ha ka so ike mu a san to te kyare sina ko dawo te ta tinka ko na ki metwe te ku ko takwa sin ani ko aye ke si te isata kha di kawo nun tun ada
1: Ska FM koko manunga matanga mukanda ke Isaiah 45 ta versiku wa 3 mukanda tengwe tamkwi mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa tanwe ya ya chwa yakku tawa chwa mke mku hm tawa chwa hm tawa chwa mke ina rakku da chwa mke yakku kawa he ya chwa ke ina rakku ya ke chwa ke ye kuma no mu ta kama chwa ga ku a chwa fresh tu man kama de kama tu chwa nga sa ya twi ga mvundila kama ju ba ga na ko ko man ka ndwa ka ga dangi ya ti ko mna ho ga wa ju tro ko chwa ni ju a sa a chwa i a chwa ju ga ju ku ma nga na ju ni twi ju ne ta kwa tu ko le te ma chwa ju ko i ju ju ka mu ta kala ju ga tse Saya kau sisi kan aku, tak tahu jauh.

Etska FM 107 qoe dono 9 tsamaqeska seyise tsamakuta ko 14 minute dzenge kama kwa tam o tsamke amagara na kwa takwa ciwo kwa takwa ciya kwa takwa thoro na kwa tsetsere na kwa takwa tima mari karita anje kha tsam seno kha mesin kha kha e atsam tie yenqinqe ti ano o tsite matie ku ke a idi a nadai kare kha tego Mia TV khana da igranja abasi yako takwa teka dikona kha ya hink etek kha ekam teji aji akho ko takwa mu asin to temu ana ko takwa tedi chirika tedinka ike a te yeswi sen ka kona kha e ya ko takwa mu asin ate kum titate khoji ate do what eji na ko te abase dik esu ike te kuma ade te anxa ite ete kum ngungwa ko tsi tsi yako khon kona ko chepa chepa ko takwa a Uyinji titi entaya awasete ti anti kleveng iji etamakhano ti kleri Khwata ta khati doho sinika ihe ti doho guwe Akhoji ate muu anakota wate kuma Te utwana anatate ngeji kamu atinu ngin twana uen ekhan taku na veri Nata ikara khana taku agurikari ngin eji ka te taku na taku te ika kwa khota hankama taku na taku te kwenye tlai kota hankama ta khunu teu eka mjiki tuana teu na tinkuna an tuana nata ikara mungwa terikarta teu ngori na teu klusi na teu damasina tiyekteke ana uang e taku siya gubere tenu te te tak edi teu taku na kiteo nata ikara teu taku na te akawo tak amanta huyu te ya kwe taku siya khota nuweza ke hema teko kuma taku sikara kwa teko kuma guvere karita te doote hambe tuasi ya kategwa kwe hambe maa isi kaka maa taku roka kwa tegwa te chinja kwa kwa teko kuma kwa ate kuma tatinka kwa nasi kaka khande kuritaku nunde kuritaku siya ka ata katekwa kakum mba kuritaku numba kuritaku roka ata ka iye teko kuma kha oka twarata mata khate ko athamate naki aji atemu nute awasika kona jiteki tinhete anka tinta khuno te u hete mu asen te u kam musosa na ta ikara yesu isena ta ha rekata akta yesu isena ta ha kesu ike an tsan sa kha hasatino tantu te te qa te u yos ka khata ko temu na ta ikara te u kam musosa hasawe abase ko ta hang ejiki khamu wati ke he no kha tama dik te tui khata kha do kha do tumu mi te ve tui khata mi a khamu wati ke su ik e ga a kha do ke su ik e kha na ta kha do tri kata kha di kha na ta do sin na tri kata ta mu a tu te do sin na ko ta kwa ka inja kun ka kona mu a sin ngi kha i kha ji te tri ya ma ti ta te ve te u ta kono te tu wa ma ti ta te ve te swere ma ti ta te ve Te a kiare kara anka iti te mkwink em te kunya kwa teta kema no te kunya kwa teta tink em I kema ti kufane kara kwa ti musen a tri kwa ti kumno. Ti ma ki ti am tri ma ki tri ta kagwi ti anja tri a tri ta a tri hinta. Ik ama ti ka tri hinti a nga ka kwa na ji tri mka ti a ngay di tango mka ti a ngay. Ti no ti kuma asin ma e I he ay. Ti kara kuno ti nta a ngay tim am ti nga ka tim khama ti ti ata tkoro ati kema. Ti kara ti ata kubwa ti ti wa kakunga ti am tri ma. Ta makhan ti ti ata ye tri ta ka guya kota ti ti ata tuon kara ti kuma ana kwa kwa. Am di tango mti guya kota ti kanyang kota kwa ti ta ti nti oho ni ti ngunu ti tam kuka ey. Ako oho tsoji ka shwe ti te venu nta ka tri tre wum ka shwe ti ma. Mkunda mka ta kuma tam anda this year be I think that to see no na tak ngi kara ko ingo rekat ngi ti ti o khanga kha ngi ti ngi o khanga kha no ti toy o khanga kha ta ga ata ti doro ko ta ko ti kuma asenet kesu ike ti muwa asen

0: Iska FM 107 owe dono nyege tam ji dango je te abase ma hota tseska siefe tamo kota ko 25 minute zinge karma kwa hano kunye di ike en kunye di teke en kunye di tamke en kunye di doke aji teke teke en kumtita di te a tsiyama kota kwa nge ukuna agat kalola aji akun karma nata ikarango khao je khamu asana te khate ting dati teka kwana je khaji teke ting jihitu temu kota kwa kya resin nata kya resin gurika makate kwa kwa nye kunwa kota kwa haa ya te kiarisan te kiarisan ka kwanaji khajitin ji te undom sena kwa takwa te dan sena kwa takwa te kwa rasen ka kwanaji te kitin ji ndeo mka te kiarisan kwa kiarisan hive eka rekuya kwa kateta te diha te kuma ansen ka kwanaji khajitin hiya ti marikarita na ta ti kuma ansen kwa ti marikarita ti kuma ansen ka kwanaji ti umuwa ansen ka ti ukunye kaik ehe ti kwa hakuin kuna ndeta ti ujaro kaik ehe ti kwa hakuin kuna ndeta ti ute like ti kwa khakwen khonde ta ti ana like ti kwa khakwen khonde ta ti u avasik ti kwa khakwen khonde ta na ta iya ti rikarta ma ki ti sikoma gurika no ma ti nga gurika na ta i karti es nga sa na ta i karti es kom ka sa ti di khara kuma ansin ko ta ko ti di khara mu ansin ti ma ki ti re mu kunda ji ti we ve gana ti ti we ve khara ti ti we ve ti u kunya kai ka esu i ke he e ti muwa asin kleve seve kambe chambe ana tsai ma ve te tsai ma ve ti muwa asin ta khunu te te se kam ta jite a jite ngi edika ha ji no kha jite a tsi ji ki te a tien kwa khun a shore ma ko ta kwa ha ji di tango ji ki te a khun shore ma ko ta kwa ha ko te tsi mgu ya ta ha ha no kha si kuma asin ti amma ki am tsi ma kuya ti rigarita ti ma ki ti im tsi amma ana tsi ya hina ina ngwa ko ta kwa khana munwa hi go ji a khana ngwa kwa ko ta kwa tsere ko ta kwa mie go tsi di sikara kha te bori go to te di tango di sikara kha te bori kona te munwa ta kho kha te di tango si no o tsi no kha kum no kha a tsuno am di tango mkita ma khano kuin go ji ka ku fane kare ko ta kwa swete no kha kum no kha inka ma tsem kha nge ki swete a kha kuma di kwa dinu ma jara sika tinta shwe iko tiko kobo mka shwe tima kobo utaka kama ti a kobo shi kuink ehenu khau kuink e shindeta na ta ikara kha kuinye te tuk jara jindeta tuk uinko jindeta kha a tuk oho jika a abasika etina a koho in shi kuink ehe tuk oho jindeta na ta iye trikata a iye kha mua tino che mkoho bi kha kha e koho shi kara kwa ta nuna ta kha nyako ta kwa kha a koho shi ya hare karita kha a di adosin kha mua asin kama asin sin ti u kwa na he ti u kle henu ti u nga henu ti u do henu ti u abasi he tienta ya ako ho sikate ma ako ho eti nyama gungano tiwe ti dikhara kuma asen tiwe ti nyama gungano tkhisi eno ndi kwa tkhii a kunya di oka ki nga ma tirikata na ta ikara tkhii a tkhii na tkhii ndi te na ta ikara tkhii a te to te tkhari kota ko kunya tkhari kori kata no khamu asen kha kuma asen tunu a tkhisi kara shwe eti no ti bae a tkhira ti a wara ti angushura na ti tkhia teke di khara mo asena te kaju ike di khara kuma asen mission a ati a khobe ti ti te kaska kha ti te ko ta ko ti mo agwe ti ti ti te kaska kha ti u he ti te go ta kha ma eki nuntina ta ikar ti te iya go ti khuwa ko ta ko ti kuma asen ko ti mo asen ko ti kama asen ko ta ti do sin na ko ti undum sin sinu te kha te a kam ti e hinte mun e ti te no wotse ti go ta a i ji ga te kuma a hinto te ken kom ti a te tsiya ma ko ina a ka te ji a tin te nganu kuma asena ko kuma a tim am o kama mo sinu ma pe un e de a ita ina ngo tsiya te no te nganu a i si nwa khatim
1: eska

0: kame temo le tsa ke ska se a gire ka mo go XK FM kinong ba mara go rado ko mana tsetse teng kwena no bori e tsisa rati yafta kapunda North Cape e manda go han kwena ngcese ka 720 million rand serie award national rams bestir syndrome kwena o ka qwadi a ngcere e tle ka tinte go dauji brege ta go ntugudi de go ngja go rutinzi a tsaka ka ita go stama sire kha ku itihe sinya san ate ti me ngwem ki ake bara a tsu sa tu ti tsamsika ngisire a te ko manda gwe municipality ti su tsak a mengwe he khana ate no a sire a tsu no jaw ka kon khwena ta North Cape City LER a sama werken der regering di a lebo lebogang motloping a ka te kwa gano municipality ti ta khono technis a o kona ta kwaite ana moko ngisire he a kweko ata kha ja o kara ko kunka gwe amporonga ji ngisire si kle ka iti ji khaji atam ngesi khana swe te kwa no a ke khom kara kweko ja o kai gwe no twa ke makota matego nge asire nge ba kara ja o kai gwe ta khono hambe asire siki jinja san kai gwe khwata atwano tekteke sa boriji kumoteji kuroko gyamkoji a nwa manye police commissaire si a KwaZulu Natal city a pemelele mokoba a kat kwa khanong tsi ka kha mestat intelligence ene tikwa kwa qeusa abase kwa tete ku mode manga tsiki qeusa ngiko hisana korita nge kama te tsamsiki nga ode manda koroko si hisan sa 4 November tsamsiki go stama twas na tesi o a tesna ti firi de rati ki qeuqe ti kwe ango ngoko kunguta amkunda siki nyamsana tink e ga uning gwem ki mokoba akara tinsi eko bori nga kunseta kai kwa ku ika tesika ngcesika ngiye ngoko a anisiza an karase tsebo gatita ake khamata khono si akara tinga si politike partezi moko ngcamji oki koka ha ja wokai ta ko khu ngiku atang Ketre mata ham koma Freight Front Place a Connie Mulder ham ani king koma a Pretoria ke se abasi khwatango ha maste ko sweta ding aki nata I kara khana o partisu o jauji khana qetre ta iyego nqe khama nqenga o manda koro ku sitesa ntati si November ki partei a ka tkwano khana o koro ku anga masane khana qeta ha khana mute se khana jawo a kha gwe no khana tsaka kara khana jawo ma gutan municipality ya khasiti jao a tsaka kara jao ku temanda ko kunguta partisim o ma akehama kuruku ankoma voter vessels akat kwa khano ngi khan mot kini an kiri mboronga si akeha he si khana moko mbungan dina atama ga akhata borisu khiri o he tuna mk partei kuna akat kwa lo ngceska khana undom anyama ku apartei siki khana o akwa kamwate kwa na bori twat kwa ni ngceska tle kara go hi rate ki teta tinye khwe a ngkhama de nga o manda koro ku siki khwe ki ferkisens komisi kuna di ina gara o ikko thamsi u ka se ko a go ikko tsumka go kara go iteta tia mk partei e te ka kon khwena si qare ti khana o a aham den julu park siki derbandiki aki khana uthung kaj ante ko kuyeti partisim o ma Jacob Juma kham ane a manda a kharati ta ko akate ngwa moy ko sesa aki kam di o tamang ke ki akhro khiti ta kono kui kha parti ki ha ko a ndemba jeta biela aka tkwano khwena kuma akunya aparte okiti he khama kamatebe si khunka gutate ko ngan abasi gata ha kamsika khana kuru kusuka kumoteka no khana khama aka tkwano hambe ke hem tui khama atan e dikwana angia chakana ko parte ki domtomate no cha akhui gutan tamano khana cha twa kya magwe arate bore te khiri khiri ngono te khabana bore komse ni khiri kam xka fm ski
1: 5 minute ke tonga ach ke XKFM yang he an amwa se se koko ben kang he ahanam king hm wami fresto mangombum nur ka pun ing mandala ka ta 17 na malin ka mali ke wana ke ngolen aka sentrum yang he wa kwasa ga wa ka win la tu age hm ta palo hm chabu hm ina ba ke chi gingi plen ba yi o hm wuzala malika hm o jalam ka ba ka ing le man da kholi ke ngi ya he wa mai chi tu ge ku ga o chi ga ke si ta malika hm ta municipalan a yi kwasa vi kwa ma ti a janam ko sing o jala u tika he ku ke ka u ta si ge ta kham sing u malika ga hu jalam nor ka pun ai ali eri yang he wa kham ka pang ngwa mandala ka hu le ba khang mai matlaping an de ke municipality ti he na ba ke yi he wa mukani ku hm ke si ge ta kala tu hm malika ng plin nga ba yi o mutu to buzala hm le ya ng he si ke hanak o malika ng plin nga ba si o hm sing ka uzala ka e hm tuwa na nga hm gwechika e ya tani ge he ahna ko ya kang kui ta veta si ke tan tu kama ku ya kang hm mali chi ka he kang hm a uzala ka e plin nga ba ka tuwa ngo se uzala ka e hm chi ke ge ge hanak ko ka e kang plin nga ba si o hm pangam tagi kam ku gita sam kun mi he wa hangula wim tayang he wa police commissary si ke gani kan he wa kwaz natal pomelele ma koba gita ngnda ke yi he ku ki ka kham sung un la he wa intelligence hm nga ta a kham sung u ko e la tro ku agi ga kunisa ke ke si ge he apala pala ka municipal ga hangula ke hu achi de ge fir ke november kaba ke ingle man ya kwe rativi kum panga ka on e firi ke kao ke provinsi ya chan kama unit ye ngui atiki ka makoba dan manak on na kam ke der ban kunai ke kunga ba ke kunda tike he si ge ku kam sung ko ka kan ya tatini ke tat sa tu politike parti ye plin na ba yi ku nung ga ithwa ma ku on sung hm to to panga na ba politike parti ge hm tangau yang he wa fresh front place in iwa kornei molde ta kokubeng ka ng pretoria kuna tang ngau ya gege ta atin agang keng ya kang he wa parting a yi khanu ki munichu apanga ka ji thwa ka he si a hangula yi ke municipal ka hangula ke ngum achi de ki november yen ngain parti ngita ang da ki hangula vi ko ma ka he wi gang ka ngau si ke gi he atut in agang wa o jala u kang he wa municipal ka vi ko ma ke ji thwa ena ba ke yi plen na ba yi tene ong sing yi he wa municipala mandala ka om si hani ken la ka bi ko tru ge apanga yi vikwa mam partin a yi ngau ke hangula kani khuna voter vessels an de ke kan ngau si ke ka bi si ka he gi he atu sing wa yi atu nu to wa apunga ke chi he plen na ba yi o hu wanam eto lo si ta yi he wa mk partin ji thwa hotum ni ge ta hani kan ui ta ke yi technically ak amathama khuya parti ya khawita ka inhum ke na koin e tarati vikoma panga ka ongin e krum ke municipal hangula kan hu achi de ke hangula ku missing ai khanun i de ge ta ku ke use u ta ku ke o o yi ge hum ta mk parti ai quick hum ta kunang dinizulun a ya park ke derban khuna i de ge gabak wakalan e muku ong de hana i akwa khwe ke kawisi sik ei kho hi atham sing partin nawa yang hi wajakub zuma ta ke hana vi kwa mang fesa ka si gwe hin tin ajang ke vi ko ma panga ka cha gi hin sa es ke se ta kawisi ge atham sing u yang e ke partin a yi chang da bazita biela an nda ke ko se ku kan he ge hle mun ke partin i vi ko ma ge get in ajang mu kun hlo ti thoi hi a hangula yi ka ko ji ge ka khali ta kulati thoi ang ka wasi ge akham sing u ke vi kom ko tru ka panga ka sin na a ta sin akham sing agin la ta a hana gin la ka wahi ak tru gi he a pangam kem ke dam kon ek tru sin ma sigi wala awne kham der sam kon ke xgfm

0: XK FM 107.9 down on Nihe Kame Arte Kamakotako, 45 minutes the day and get Karma Watam, I'm all come get a anchor the tech, a yeshui since Satanu. I take it without what take coma to hold the day, anchor, take Emma, take the tangum, we are the Venako take Kama and Akotawa take coma and senators in Vesino, ye eka and the anchor, and ye a kuri and the anchor, and ye a mooshok and the anchor did. Te ha uns quitte, te ha atam te ha anga, te ha teta ha te uyoska ha, te ha teta ha te kuma asenu, a teta si te huetima, ke hem ma, tui ta hak e ha te tis noko tinu ti ma kiti, atam siu mura wohe, ata te hi he, eh, ti abasieta hank esu ihe, ti mua asenati, ting ezika abasietik e ti hare anja amura wohe, eh, ah, nu tinge anu, ma kiti jauka ti ti ankura, na mura wohe. Mura wohe ti jauka watina, asen vere an i an, an trek am he, an vereta. Te yoska te kuma asin twa kiti jauka tinu twa tama twa anha amura wohe e ti jauka te takwa kiti jauka tin ti ansin takwa tama ha an amura wohe e ti jauka te mamura we ti jauka te ti di khara kuma ansin ve ti jauka te mura wohe na u ye eka doore re kai taureta tama hanu ti abasiete ti kuma ansin ti mezin ti huto undom sin ti undom sin kana kwa ti te ka kwana ha na kwa ti abasika kwana na kwa ti kunika kwana he te kaisiki Ken kawa an, na kwa ken kara, jarok are kwa jamana are kwa kana are kwa kwenye kaya kenze kubuka kwa na he ti he. Ti, ngam, ti utre he, enu, ti, di kuto, ti utre he. Ano ti di kare kwa ngana kwa doroko abasi kwa takwa, kwenye kaya ki abasi kwa di i an, ngam ku, nyo di kuto kuhu.
1: Eka. Yaa.

0: Ngem September ngem ka kwena tata aba she khwere chao jamshika ti nwa de gango kono September mate aba she khwere ti de kam kulite go dina moka a na go ti de kam go khonta te ana ya ti te tsuru na veqa a ngem September ngem tata mo de non moko a ya kwa go di kwa go jama ti tsubona go ti e ti kwa te te magate o kam go tsama go te sha ngi tsani kare ke chao te te o san khamens ka buteng na klasiki te de tsiga go te ana ka te we ya te te ke tsena tsena moko a te o tsiga go te o de di a nte a tsena ka go kwa ta go tsela o ye ke ya te te mo kona ka to te kha te te tsan kara ha sa de mo shobo ana tsan kunye de a mo shobo am te o nqan kwa ke te te kona ya te o dam ka te wari je ko mo kwe te o dam ka te tsi je ku ye kun te o dam te ku ye kun he go te mate he go kha te o dam se ka platon te o wa kha te ya ka kom kuno nem go botla go di kwala jika he di yo te a go je nqana kare kare ko te khasan a te tla ke te tsamse ka tamagano te hambe te si o di khwe ante o nqane tla te kwenya go tin shiki nte wo shiki kwana te hinye te go je te hinye go te ya ga nte na mbuga na ka wotlo te hinye te di khota kuna ka te gana go bo hinye go a a te mega di kwana te ya go je na motlo te o tsilika kwana shika te o hinye tamagano a tsaya ya nte a ta ka eno hinye go te o tsilika kwana shika nga ga te ke te kana go tenu she ka ti tsa pa se te go a tsa mo so bo go be go a tan hinye go go a ta go e ga santi a go ke tsa kwa go je tsa santa magano uruti tsa kwa ra tlame ho a tsa de tsika ma na tsa de tsiri ka go a nga kwa na ziki te mo te ka ke te o tsana tsa ke ti tsiri ka ke ye ke go kwa na ta go tsiri ka hinje hinye go kwa na nga ziki te mo go te ana ga ntse na tsa ke go te hinye go ta nga ga a tsa dikgwe sa ka te ta magano mo go serena go e ta go a go ya mo ka tsa go yo koka kwana o tsi ka moga hambe tsa ke ga ste kung go sta ta go sa khere go a nga tsa ka mge ya mo go tsa di tsi ka ma kha ga dena tsa tsi ka mo go ka dena tsa tsi ka ma go ka da ga tsi ke ka kwana ga tsi khwe ga tsi tsa wa ke tsi ye ta magano ga tsi a tsa wa di go a na go se to e na e ko mo go tego xka fm ki nakta fm nga daga to gita mkere kare kago to yaka di kwa kha to chini ka khushu huji a
1: jwa belinda kwe ta jika ti gagrawa.

Popsen jan kwana je kun kharma guda anga de kunya hamde hammo ko ta kwa ha ke hammo ko ta kwa khama hi ke jinu aji hatin ke ji twa ku fane kai ko diko mu ku ka ke jim am o tsama mape unce yete ki tsan ce udin shaka hasa din ce yete ti tata kwa na mate ki kam ji ya ta dan te an kar de kama atete ko khama ta khum kar te jawa de ta ten in kar khama ta tsam ji te ya kwa kwa khuma huta huno khabana ka te kuri we khum kar jawa sa ta kwa ta na chara kam ani mo kana kwa kushikanga ji aji oka ta aji te nwata ji nwi ji ha kam ji ha ji ta ha ha do ha do an ai ki ha nwi ha ai ki ha ti ha ai ki ha ha ha i ji ha ji a kare kare Yesu isin ka kwana ji hajiya mu a tute kuma an suna kudu sin sin te yo wi ka ka tsui ha kun hote kun yin kare ta tinta no an i jim am o tsamki te tsui ha ho ta ha do ka kwana ha ti he te ngamku na kwa te dikuto kumia te be kuma tsai ko ti ko si an ka kudi ngamku a kuma tsai ko si an ka kudi dikuto ku a te tsayaki ana tsayaki jaro tsayaki jamana tsayaki ana tsayaki o tsaki kunya tsaya di o tsaki ke heki tin ho he ha u tao shu kan tun shu ka ta jao ka ke ha he ha ka tsubu na ko kunwa ke te mu ta tin no ye e tsam jiki te uta ku te ta ke ji nin e te tin ke ji de ta te ke he tsam ku fani kara ko ta ko te mu wa tiki te jao ka yo jao a te ke ke ko kom di ta te ko je te tsam di ti anja ina ana gengo na ni ina kaunga na ai kunya hi ka ta te ka kaunga na ko gengo te ka te

0: Efka.
1: Maginga wa andalai mayundu tatu sa kita ng mata kango kwa gikya kuling agaga kete kya kuling ay igwi mani kukuwe giga yoya kong imang kwa rakwa ng hawa juke tiki kya umay tiki kuling ati kwa ikwe sinkwa kwa gikya kuling agaga
2: ha duwa kwang duwa jumwa kwa toka adele yika mayundu kaya tanda wanga kawa muyuka tinyuka ya anha duwa tanga kulika jaga Yankee. Gumit ang kati trogeng dating na wami kendo sa wain choy du tabaliya min bali tabaliya ko adang ang aku ay du tatwa ako

0: elemea ritsli ta kong kama gingawa diana dalam ta kwa ta kwang hamki sige he dakwa di mangkong kwing akwa ke kawung ya gakya e
1: kaw kang gakya ka dawa kong kuge ke ka ngon dawa ya uke semuka ka uka ke genji at kalu ya tau ya nga taka ya ke nga ya ha an haba taka ya nga ba at khaya ya taka ya khaya ya ya ka ngwa jango taka ngwa jango cha ka da da ngwa ta a tre taka a tre ya ga ya ku taka ga ya ku san jai a wa ka ka ga kong ke a kong kwang ga ga
0: tege kha ya kha kin atuna kama ehia muku gonke ga tsa mtibi sisi makulgi ga kondisa kula
1: ka ku ke ge ka kondisa kundo a an hande ka gu hui taka wa nga nga taka wa nga nga ya kha kwa tege ka nga a ha ming ha ha ta a ta ne ka ya nga nga ne ade ka kama nega ba amatani gwando aka wanga ha abatanga yakatsa dayawa aga dasakwa atake kataga atwaja akande twaja etsomese twaja aga nawa yade mutoto yunga akande nege aga
2: divike chache eshwa aduche eshwa sangu a tagdu sangu a ta ka apinda Gwa nga sa. Da nga ba ju to ka a se kagli. Da a ka kao da chu. Da ka a chua a da ka chua sa ka la ya wa kula a. A jama kula a kwa nga a ka chau da kagli. Da ka wa kwa ki chua.
3: Kala ma shukula wei chan kong.
1: Ha. Kala a ka gao a kuna o. Jukun da kwa o.
0: Da ge he ka kama ka chichi ge hinga na kwa ming ati di me ka nga amigda he. Ke gokha yamone kha gi sula mchi ngui mamo chua ofu mchi khong mamo chua fur ka makhdu wa tsa go ngui
1: ka ka chi chi kang mi ha min da ke mke chi chu chua ke chi de ha ya ke tai ko ha min min chua aka ka akwa twa tu chi go ngui tsa aka chukwa tika michwa aka twatu akaletane ndivika ati gonwi katane ne uwa kaya a taka nga chu toti awa kai momo agzanda yake yunga a takwe ngam a takwa ke ke ke wa ke ngam a ke kaya take ke yunga a taka akage kai aka yu aka ngete migba nkama wa godule ngwi yatane na ngam mita yande samita tana jami kai kaya Tamigda angka kwe ke kai maka twat aga ngwe chika mi nga mi ga ke kai mak twat aga wata ngwe mi chua kaya mi ti mi angka.
0: Ta ke mha sae he kawa ga kya ng. Ta chi chike chi kwa ngwe chue chua kahin. He suwe kwe ge. Suwe kalama si ne ku kwe suwe wa kwe.
1: Ka ng chi kwa ngwe chua kwe. Hai ha kwe ha. Sungku ke o. Aka guci ngui ta ua chai kawan doa. Taka gbe. Aka caya. Taka caya. Nga ya ka u. Tane u nga gana ka chau. Sung ka ngang da. Taka tua. Taka se tua da nga. Pei kawan doa ka chua. Tane sung ka shuya. Ta. Chai kan doa. Sama chai akun doa. Mi ake. Gwadanga dangu samakua, gwadanga dangu samakua, gwadanga dangu samakua, gwadanga dangu samakua, gwadanga dangu samakua. Nesung, dangu kansa atroi nge indwa, sungne kai chomwa so andwa tani yangkong, sungku ke shui, kange chikwa andwa nge kaku chiku sung shui, kange kokoma nge yangna chowta chiringwa nga unhangu takane kwa tani chua kai. Wa dogo trai kaka kya kaka wi
2: Tua koko manga, tani nendivika ya shwe ya ka, tani nendivika chu, du ngai kanda seke kawa kanda, ya nga shwe, di nga chaga, da tama di ta koko makuwa, da chau ta ngu, da nga chungu, da tuan divika chua kwe.
0: Tege mwa sing he, ka kwa unga, hem kachi gya, chi kwa ka o, ai dong, hege chi kwa monu ka shula, shkwa gwe he, ukwa ukwa zalila, ka chu ua sumanu hun. Kawa gakya shimani kukwe gam wakwe ufuka chichi chitwa munu kukwe shula
2: ka chitwa kukwe ya munu shula sun kukwe kawa ke da taka sa kawe da wola ndwa ya twa chu katani ne duma atanga ta wola ndwa munu ke shula ne awa kutu na chi ta guwa ta wakum twa ukaya tani chu ka tam ziya ka duma tani ne ya chu ka tam hawa Takaya kunda chu, chitwa wise se, ga yi wise ndo kwa tri, yi tanina ha a tri, ta tri kando a tanine, ya tuwa ngokalika chau, ale sashwe ya tuwa chau, ta tanina kai, wa chika kaka kongka, chitwa nuku ke kai, ka kongku waka ngokalika ke kum, tau ka ya chu ka tanine, nduma ya tanine chu, wa chika kaka kongku ke o. Tau ka chi tuanui de abakunda ke chua katane panyala ka go'o ka kaula katane kai. Kanda kongu ke tinisa kongke kuala nda ka kai kongu kaya ke kuchung tau ka debe meko abakunda ke chua chi kaka de abakunda ke chua katane ne panyala ka kaka kai. Wachika la kaka kongu ke ngoka ngungu ka chi tua ka ukum wachikandoa.
0: Tamajwe, kama kwe iki iwola mae, makati gdegiti saihi, koke nwa, hen kwa hege li, taaju hem, kong kwa hege kango, tamajwe, kama kwe i, tege ke, kwa on hem, cha uwa, ama tege ka krisi kang he, kaa, he kaati hem, kati ge, kwa uchitke, platform ten, he ka krisi kuke ngabwi, itene a ge, taa, to uwa, grem he, nege, he, ke chige he, kaka, kaka, kukwe yu ya kwa, Olin kada ke kang tamajoy kama ko itige ikwang wala wisisi ke ikwang wana chinui maka ehe ya kwa ha kwang ha waju mukulungisha ju ke tike he kau na kau dagagege yunga kwa imajoy kama ko I tike toku wala kotin duita ukula kwa yoya kwa tike ka olimang kukwe yunga kwa
3: Eka
4: Yawa

di ainda wa muso nga ang si gen ang ke muling wala kita komte ke tini kama 55 minute ke kon ke radio xk fm si musing wala kita kom ke katon spam ke minute ame yem tini chu ag ang wa mko programa yuwa che kwa ke gigi kon kol kulin awa magira gamit ang ayam at yung kamchig gige at kama ulang ng kamchig de hewa elf iring awi hingham gita ng kamata kanyo ya wala wa elfo na kamgi kwa sa tuwa elf iring awi chimbo la kam gita ng kamata ka chimbo ke isas karmise ya chig de gita si kamang wam ke ya bilong isang program program la kaya ulang ng kanya ko dura chig de gita gawe si si mo kung gika ko iting agan ta ama tayo bunga mo higi ko kung agan ko kuma kitwisa mo kung gika sa kakasi kang gigi kung wam ke ang programa ang kaya chong nagamchig gigi ko sa to yalf irin mas sa to bilong isa program kamchig de agita sa kulit ma kam program sun tini kita kalo utam ke sapato ma ang kaya chong tamale abonga kam tanjiwa agam ko kuma ke kong gawa north and siwa mo si gagin niya ka mugu giga sa kakrisi ka tini kaya kalo utam ke kuma wala msunga ang kaya chong

0: tsame tekin tres ka se yalfire qamogo xka fm sekino teo bori a tsarati yafta kapunda teo bori ji a tenyam ka gwe koroku aneza kumote ji a takok e tekete gwe EFF sim president ma Julius Malema ekaska kimbeli ki khamme ate ko yagwe tako kurokusiki te kumok aji khuji kham partesu anija te swegwe north cup su aniski khama akamte hi tako kumati su o da okurokusi 2017 yenan tunda khaswe a khamki ngiye kwa 68 days and the na ncimukunda siki EFF a gehi no khana derde ngo kwe khana o politike parte ye ncimukunda siki dia ketermata hama Jordan Hill Louis inceska kham darana te a dri e kwe ya ko khiri khiri te khamtama yamo khanye kwe ko nga da usana ko ha kuroku anata i kara kuma gonge khana da ngo go goreta aten route su anija veska pusuka aki anako din kwe na wilderness george anija khamate ko kai ku khara di di a ha khasu ane gas na te singo khana manda a george su anija ngo ata ngo go e ko data ne tsamse ngo abasiye kwata ya nga odi manda kurokusi hisan sa tsamski atam kwiki 2021 ki khama wo hi khana parte ye sesin 40.4% size kwena khana khe hi no khana sesin tunda khe kuji a wo hi agokuski no ake ha 55 no oji a khana se kwa hi ake te konki parte ye khasuwe a manda a municipality a ngata khono jama kudi manda ate ko kunkarate khana fief place ta khono asie die pier parte na seta he louis khamme a kham na da san ji ko ti ki ten rote su an ji ki sie ti kha mosol bay george ta khodo neis na a darana ku te ko polisa na firen to na khuri mboronga khwe a mandalay cup state ki kho ko kya wata ama seis de motak ye si kho tsaita ama se tsa go ye u tse ta ko se ana go ye ti polisa na ke ko ye khate khwe ande ke kwala a ka to kwa no kana tsousa kwe sana se sa ti a ke ha a mo he mboronga kho a hi sana tene se sa ko ye ne te kana wo ti tsun go na kana a ka yo tin anga o ke kana si ye ti no a uti je kwe nye te ki khana se khote nge se kwala ma ka to kwano se nge he uti je yuli ta khono september nge kuriski kap starting ke te ko khoyi nga o je Woodstock ta khono Meisenberg ki na mboroka kwe manda ga tsese ka metal splints o landros ka ka o ki se data ti buri se khiri o he South Africa se o bora kunka ka fer eniging e safa ga so o koroku sgongita kwa ska hinta di aki ngotiko presidente akoroita ngao ka ngoko presidente ma Dani Jordan kham ane agwana mkhasn e khasna tink e khati khama firika de ngo termeni nguta takona aki ha tu kandidati a business e nye kwe a sandile zungu khama te matin kwe na to karaswe te si anza aki chai di kwana ati jao kai ko hi yo tio Jordan khabana kha safa se president si anja nguta katermata ha kwe a tankiso modipa aki ha football transformation forum a Jordan anjete ma te trek a me a kat kwa no nto ka kuji yo ka kha chem khoveta Adate ubore te khiri khiri ngun khawana te bore yen ire kamno XK FM ki kekegwe.
1: 5 minute ke kama yalf ki XK FM yang he ahana mkin humu wami fresto mangombo mu.

Makom selengawa ngimi he wa hangulawim. Iev president yang hewa Julius Malema kaya kitam kun dai ka angke Kimberley ya chigde agia ta parti I khanung hi mane chu apanga ka bunga ke nor ka pun ya chonni chigde git ang ya ta municipal ang ka hangula ke ke kunsa ka wa ki watu zin inan tunda kha kong chi thon ai ahan sista ka disindi ke province ya chon iev fu I ke ngai kulusu ta khaj de o ta parti yang wa ya boma dri ke province ya chon ta dia ang ai nawa jo din hil ruwe si hotam ni kai kam ka ng ke kam drin ya chon ge hangula vi ko ma ga get in agan ke tin rute ke ves kap khuna kha ek gi ta kro nawa ko ai ya gam ko in da ma wilderness ki jo ya gani khuna ya gi he au in nawa dia a kun ama khama khwe ta ki mandala ke gani ka he wa jo chi khuna ing tani gi ta mandala ke ka he municipal ga hangula kan ki what is ni in antunda kha yi ki wana season 4.4% de ke ti tsong iku nga yi ke kulusu hm ke season 2 ha ke chalon e 5 taha ke arati yi ke wanam ta parti mandala ke municipality ya hm yi ke ta mandala ngawa fritz front place ye ti ke asie dp lluwc ke vi koma ka he get a ganung he wa hangule gaga ke ten rute ke muscle bain ya gani kuna jo ti ke nisa kuna tane ge ta u angawam ta polisa kaya kam ka ng firin tunda ha khwa lok au ke mandelai ke ka pung ya ko ye go te ke am ngagi ka ng thon ya seji ya is gyang amada ki ya ke chayang e ta ski won nga wayam polisa kan ku hanak au nda ke kwala an nda ke ke ka he fesang kang he wa patroli gi git agan ke yi he ko gi ka khamsung laga ku na yang e ta chibisi ige kham ta ki gya chu ko he thoya ng sike gam gwi chike I kwala ahna ko yak tang uida thoya ng yuli ati chike september ke khon ye chon ge kap sta ti wuch tu ge chike mizin ber kuna siku ge cham lok ya ng mana ka kam ge mitchel splain ke ngong so si gan ngof ye gan ai to si ta south african ai bola fer ina khang he wa safa ta hangula vikoma ke kai kam ka ng sik de geta tin ka ganang ko he chaloi he wa president wi sik de ge a hangula juma ng yi ta kanini ka ng ka president yang he wa safa wa dani yordan tani ge ta ge hani ya e hm ka ti ding na chaloi ng ke ng firim ta jinui ya sa ge a gun re ka chaloi ng he wa mgo sok o san dile zungu khotam ni ke hani ya em ta yi he ko ka khama ko yang uli he a hani ya ka kam geta ang da ke manirang ging ta si geta awuzla ka hi to gya sing wa muku ohsung yordan tani kale wa safan ai president dim tang akak o yang he wa tang kiso mudipa ke bolang ai ya ku khamsung u kan mutwa forum yordan ya geta ang da ke mi ge hanawin e to chi thang tawasum kem ge kam kun ikrosi ngasi ge wala awa yin drasam kong ngim

XKFM 107 99 mihambola wakhiphawa ka 18 radio skfm yara mawajoyeka kwaqhamisa rakhona ngiye ngibona kho yolini nesamqo program nina wa asivi kwa tika mkoma singi ya mkoku kama kanchuchi kwa masingi kwa mkosu mkata na khumu mkumu na mkosu mkosu mkosu mkosu mkosu mkosu mkosu mkosu mkosu mkosu mkosu mkosu mkosu mkosu mkosu mkosu go umga kama go wadzi mko ngitoni ha mga kura hacha aga waka kanyanga ka ngongo hata ka khurunu tang da gongo sing na ka mga da saa alfu ling a kumisi la mga da saa go la ti je la mga da kam da mko ngitoni ka msupa vye king e nina nga ti zi mkhe ngitoni ki kwartal dri kya kung kigzi ha sulang kwarta dri kung le zing hai kung hito ang kwa chigzi ha kwarta l firi ye kwat ekam ko ki mga fige cha ufa dri hai at ng kala a eksamin a kung a gala oktober fasi a gala kung na wa november wa a eksamin habis li tiki ne december ma a kamuan unda kamuat ko kwa kung na kikla kwe ki january tutiki November na December ka wona ati pangi ake panga ake kan hmm matro diwi ang e di kan hmm matro diwi ang e so long asing ka kan matro diwi ang e lang kan hito ng ne ake slah to asing ka hmm matro diwi ang e lang hito ng ay ake rahal to katini duda ka ako misila to jihe ki kung in e dene ng ko ang mga ko at u di ko at u ko katini bakani dene hmm matro ang hmm tika ng o tiki tiki ka o ang katini bakani na katini ng o an hito ini an hm sulah kon hm hoga kani kha ta kani ka choti jalati ta pani sulong ang ngoi ochi atem ho ochi turati ufa ta pani ang ngo ka khu ka khau ka khu na an hm ko sim ngam pa platon ni ni ang ke examine ti de ap khan october fasi je ke ngam ta kon ke november pani ngam ne kan khatui apika van ding hen super ding chukwa ti de kha vinga ang hai ko quarter 3 kan ki dik kama khoi ta kha kala tu asin ichima ki pa quarter 3 asin u agolos ne dau asin u khatum jili u musulong asa ge quarter 4 kha ki tong ne quarter 4 ko koma la si tola tra tola ng ta kha ona a examine ho la kala examine ga kan ne ne kan ko sin ke kam ilaste vega na ti dui nga sing out a working and code lati sing afrast e nga gala june examen sing afrast lati ke taka nga ke o sing tuchi ke gala o a sing afrast me nga lang wing sing mun dir khan o sing nga gim skin wala e prof mun dir ke kong ne si o tinga ti belagar ke kangang ka belagar en kala merki wa belagar en kala of a gala kala peni ye ke tsong nga tulung sa ong ke ne chiang ke me gala kala peni kula mun dir ke konju cha belagar di from konju cha belagar ki tsamo ge examen ga ngala pena ngunga ga ngala tan e ge opsum ke bon fa papel ni ad tan e opsum tiwa o o makleki ti anga lung sa ko ka tswa o ge anga ki ga ke ga ke ka stop o khani khani ga ge di video khani stop khani ga ge ti stop ne ka rota dir makar tan opsum ya o ya go papel ni khonga sin ton ka go mo tsa khonga sin ton ni khadi ka ta gulan khasin kana hoda akora kama a ofan tsu tuwis ti papilo na e papilo tsa tsu tonti si ke ga khang na si ke a nora kha tsu tong na ntsa khang nora kha ni ka witsu sa na ka witsu la khang ho la dir ma kar pen ko sin na ni ga a hon a opsomen e wa kwasa a na wa examen na ti de wa last examen ha besleti ho mai ra hal di a maslah tapi nanti ni surho ginawa a roster eh alung sawa ato pa ni ako skipa ato pa ni ang kaya sulang ka kong of alarm gits ingi kong ini tita ni nang alung sa apa ni alung sa tita ato pa ni ang kaya ni matang sa alung sa ngayta ma alung sa o masita magda alung sa ni kana kong da oda ati din kong kaw kaw kate o kamadu tagdum kong hey do ka gum kura kam da plan na wa pa ni kamen aku lung sa kam ko kamen mun du den ha tike wa o hun awa dir khan a verki ha sun ge ne a verki matini gyan ni wa du te tila mun pa na tini ona
tidiha nuhu ye at algo hunkuma at so, tusiagalunsa, tene panica gianin tene. Topani ataki stack in the two, titin ongelunsa, titin ongelunsa, good nun, hungora, dine, and the mutin and hundini, vangatu, a chututa, a tialunsa, lusa, tawa, noti palm helunsa, the guma kunga to Migala, a katanga dini, of what tin, first the tin that's what gana, katana katanga. Hakan kanka kakula and the moon. The pani opsomon penagi, penatini noa a titi along, sir. Pani angum a rooster, titi chicandia, nam malusa titi, doctor titi, the head cotinated and am, malusa titi, doctor titi. You see what did one am, katolum, so card hatch machino. Ah, me verki, a dear hand crack titi inca. Tell me no, soon, capasi, cacosa camoquia. The toad that you can want a. Atiwisi kwa punga nwa, atiwisi mkunga wana lasti kwa nwa kwa kwa tijala simchi tapani solang katitale nga amu apani aotela so tiri nga amu ne titi alungsa apani alungsa tita nina la kwa nga tika nga atiwisi kwa kwa nga nga piti nga tika utini ofer kitina paki uwa kwa nga nga tangosin o mpapala tika examen ini ngati dia October fasting tadi lepas lagi November ngafan November ngakala tu aci panggil yare tua eh kamu tahu diwi dia mak tahu diwi sulah sengka tahu diwi kalau ni tu ngakan kalau ni tu ngai tahu je tuan agi akhirat je tuan ta atak lakukan mana pun sekolah tin je dene tak solang kasung aci panggil panggil yara tuan kalau tahu diwi atau je tuan ang nakatin ang ito ni maskin at kakakakon na takto tayo slutin jihita o slutin ay takto ang ko jihito ng ako hang ay gano ko jihito ng pani ahwa jih si jih pa nang uwang ng skole ko jihito ng pani kusin magplan uwang ko jih chuchin ko jih harati jih ko jih ko jih slutin jih maskin nora gawa na undrebo si jih din maskin na pani ko gulita Kau tahu je, kau tahu sih, kau jadi tuan yang kau tahu asyik ni untuk dekat, untuk program.

Ishaka nga muso nga gege nga mke mwole ng. Ule komke yalfwek nga 43 minute ke konke Radio XKFM. Chimbwe ng mwola gita kom nke ule gita mgega mko program nga. Emhat gehat en agbanu timusing ngita kwa jwe kama kwe isaskar mise ke ya program anke haki kwa kwe mkuchi digiga kwe hana onge timusing kege chwang timusing ngita kwa mke mkukrati digita nguika wisisi mkugiga kwe ten agbanu mkugiga kala gawa mkumagi konke Radio XKFM watuisa mkugiga sa kantene akaluto mke kuma ngu wala msa ngita chwang Timusing, girego chwag ang ko program ang gikom ke mletslen a program ka kasing ang tine ang hukaw am ke timusing ki chwang mo ko ang gom ko kuma mo hatu sa mo ko gigas aga ke konke radio XKFM Timusing, bag mo ang no program ke dang geta asa fita to dura chig gigas aga program aklo tam ke wala msinga ke ya chwang

0: teu tiri karoti, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kreikam siki, ekska FM siki.
1: Ma taimi armo. Aka gya kandu frey, tati, ka ea kriya konketi, ka ea kri, du ea kwa tasu, e pomba kekle, taka e pomba kekle, si ka kanganda mua ega, taka khames kapsi, kain ka e, tai hada tunga kunda ke, ke ha ijina, taka awa kai duona kai kata aga, aga ke, ta anda kwa kai, taka akai mari, na atang, dria kai ti, da kanda he wa gun eya eya ge ngui fefitan ha khaba khaka ega wa kha khaka ega wa kha eya kuba toma kunda ta kanga da aga gu ta kang ta ga sao da sao ta ta da ba ta ta ta da aga ngwa ta da ba mora gameni sa gui ka khong da wi khong mtse ha ga ta ta ma kha me gano enkul ke khaba khaba a sibi ka ka ka ka ka ngwing e tong ka e khaba da e kha e kha ngundu aswa an khana ta ngana ju e ka khi wok brut o ke ka e kivra wa o ta ngka kho ngana mi he a taimi armo me ka khi kha o ke ngaru me tui gaga o kamen ka ngana khanya mthuwa de he ha agu mhena kwara mawa gumde tama khaiti tama khuipe mjana mhrita makhatu mta tama khaka kutu akhuni kan khaku khaba age ngi yele age ngi 5 feet an ha khaba eko ya khaiti ke ko umurka heaka numa kanu frene fan hiri alia on sikal eko sikal khaba saya khaba nangwasa nakhodi khaba ta khawan nang wasa ang ta kwa khawan nang wasa za no e ko kha khawan nang wasa za ka kwa khawan nang wasa za ra e ko khwa he e ko kura jo ya wi e he a tu pe kurpi a ga khri ka ka ka khri ga ka khri ka ang ga a mara si pang ro khawan tun hawa e ngore ta am de ka thing alu kan da a chau ta hau ta wa matako a hau ta matako ta ga tu un ka kan da ta ha ka tu ke ka ta ga sun di ba amaru si pangro ku si ka si ga kan ma si pangro ka ge ba ka ka gang si pangro ka ge ba gang ta ga sa ka mo ta nga e ya ka nu ma ta khabe anya thia a tseng a mu chau o mu bicycle o mu hau u o hai ki se se ka tse mara awa hok bu ta ka mu hau a ga hu kang lu ki ga hu a ga hu kang kang ta kun de mang ka fos ka chau kang u ka u ka mata ko ka de khaba mu kan de kunda ka dibe de a ba se a khare ka guma chokang maska me chok nyang ka hen ka e ko kwa e ko e waju ko ka he waju ko ka ya se ka ti ka he yesu ka to avra wi e ko ati e ko ya kai chao ku ko kam chao ku kam kam thu chao he ase ba hauswa o ogde tu ka ka mando tinga chu ha se o ke kunta ta kwanda ba kontroro ha ba kontroro eh okay ha kunta ta maram tho dang ge te a mara si ko ge ke mthu khalo ka chao khalo ga mban dang ka chao ya wa o ha ng ma ka ng ong ha ng ong ong u o ram je ka gung go chan khwa wa ha kwe nga ke ya ng ong wa o he ka agwa ka gunda diwe de hawa kontrol oke u ko te kha ke u ge cha ge o tuma a tu dang ho ti ka specs ta ti ta mara ma me ke hopa ma me ho nang sa ma ta a se kha nang mu ka ba mtsang jin nang sa ta ni he ka ba ke ho ga wan ta he a ge na ha ka u se wa fo angku ngwa ha ngwa ka ya ka duka
2: Yeah.

0: teu chirica roji, teu queen, teu doji, te anako tinka, kaitam siki, exka FM siki.
1: Yaga masin kwak, aga kwak, ewa sit African agaga. Hegega masin kaga kika un, kia kwaki kiwa, ulin agaga. Tikrisi gigi hitogin, we come akwe. Kala da wadima, tila ngin ati kwa, tua kwa, kausin aga kia e. Hegega wisi si si gwi lungisaya. Taga nkala sigama kwam ha sigama ngawa wa Fatima Daradi ya mkok ankwa hea ta atimbu hea ankwa kwa ngaya wa mkika krisi tige he kwe kondisa ulinga gaki ka un.
2: Kidema ka akwa nga kekelo kelo kelo haya.

0: Xonga emkhakwa singathi chwaqe ka huguko wa uchwazalela ka chwa simanu nga nga huguqhaka ugam ta xonga dakha ezalela kha gikula tika tika la maqeqeni chuqwe uqwa
1: kala kwa yake ke yangcuni gama kha khauti ka ta chukhya khonga kukhwa ke ali hina tala chu chu tanga ta sege konjile ate ko khani jile ata la chu akokoma ngai uke kum we kum kwangung mukambo se kwe chwaka tanga ke tang chale tanga chi kwe kama ya ga li hini la ngung kwa banga ka ukwe ngu chi ta ke se ngu to kokoma ngala ai sha ten we o ta wa khung tanga ngu to chi se ngu to chi ngai sha u khwa ya ta ngai kum kum gong te khung jwa ya ten ko gai te u tan ge khala kwa chu kala te wa khwa ngi la ke kya kokoman ati wala la se ngwa guwa ya kaba ga le ge tang cha le de ne kum kang kang ta jing ge kaba ga le hin na ra tang ge gu chi de kuma ta jing ge long ge ge kum kum kum khu ngung ga de u kwa kwe ga chu jing ge kwe jo bi sa ko jing de ma sa jing ga ma ge ge ka ma ni ka ma so a ku le de la ne ka lang ge ge ge ge ge ge u a bi sa kwa la fa se kuma fa ngui kwa se wa guwa ta ka te ke la ka wa gu chi ta thong ta ni ke kokoma ni nga la se ka te ke la tuan nga kokoma se ka koka thong ta ni ke nga ya o se ke te nga nga nga nga ka ta sa u san ka ma ching a kwen ta ta nga cho u chi kwa ke nga mga chi chi kwa ta se kwen ka ba ka kong ka sa chung ka se ka ba ka kong ka chung ka se ka ba ka chi ta ni ka kong ka ka ka ka bi sa ko akaba ke sa kokula ka ka ka ka ka ti khoi ke tlo anju ke kho ka ke kanju kanju bo
2: taka la khia mi a ele mi a richli tam ko

0: kangwa nga wa Fatima Daradi, yangi kwa nga wa mkika krisi, kangki wa dawadi man akwa, tige ya kumke nga tikwa, taga mkotri nga rajwe kama kwa ya kipandu kata, kika wisisi kia kige nga kwa nga wa mkichibusi nkikichwa nga, tama kibunga wisisi, alegri kumagri kwa nge Radio XKFM kwa cha mkoto kwa nga mkoprogram, mtena urasaka krisi.
1: Hey, Anna Patink, X-Star FM.
2: Mbamba, Jala, hello. How are you? Ama Jala, Natare. Aji hata kome kukujinya mga kukungu kufye kisiki, X-Star FM siki. Kwane X-Star FM, kashita cha wata yako SRBS si rato jita, angkli jika ya mga tenga kwa kudamu ditayku. Ya mga 20 September tako sikiri kwe nkwe kreatu kwa ha, SRBS radio. Kwane tenge, damu mbunga nda, subu subu siya. Urutia hakparangon, urutia hakumotungo tamakha. X-Star FM, kare shoto tlo yungu nkwe.

Ganga are soto ke ndego an soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawa ga ka ka go tsana gwae. Ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga. Ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke. Kwa soto ta ke tlo re te.

0: Hello Ian, ke 5 minute ke XKFM tomola ke tlhame yang ke tsamami o he angoli tawe tabonga yi he komu ke kumseleki mi ikoma ati bola o maje tlhame ko e ba je tsai ni ka tsonga yi se go ngolo mi o he angoli tawe a mizeli tama hongo he ke trisel ka tembo mi he angoli tawe ka tsonga yi mi ko tam ko e parlamente ke ato committee ai hun speaker ya ang ha nasionale vergadering ke kawa toko di disai kon di dute gi gi tisa un komitee ka so o ho lan si gi hana yis kon am tra ma chul am tena sam di a gi federale ke ga no ang ha jordan ni louis ah parte ke ikam to gi ga jango fel to hang hi gi ke ki tein ru te gane konam ka gi ke kumisalam tum ai fasi masam ka o politika parti ke ifial to hum ge ka o ke plus le regering hangola ke khachi de ge fir ke november ke tiwi si ge ge o ka ge kha de ki municipality ti ki vi koma tene wa lan ban ngau ka ang he itu ke ni municipality ti ge wazuru natal gan khuna ka ta ka ang he wala o wa tiwi iru masam me ya khoi da muwi
1: tsamme exka fm king tega ine am tago si ba khamani teng ki si kra ho tsamme ng he ti ta han no jao shu e shu bori ji te kom shan bori ji anji ni ki te ki sa nye kam ti treso ka temo ta hon no jeli ta ma hon go tam kem tu kham tse kra ho lo ken kra tuan kra ha e shu bori ji te ke ke bori ji anji ni ki atawano te kom sahiye ki te kom gwe parliament shu adi ho committee na aki speaker a national forhadrang di am toko di dija ta ki te a aki wa karada si imo ho committee na utam he habana ha anja tsuda ta hono te kom go ha di a shu federal layer na aha am Jordan Hill Lewis partai isu dri te kuru ku ta he te ku te ang kar te da ten ru te kim ta hono te sku mo gwen politika partai ji nya ma ho ku te ku i te kui kui te ku kana jau ten ni kamo te kuru ku ki kana ya ku ta ku te kuru guna am 4 November shiki Ankara no jawo di jaroma ku a Ankara ke ho he itikweni municipality ti KwaZulu Natal shiki yete jawo sanete tama tbie kam tahono te kodam buri he kam te komogwem

tsama ntse ka teki e ka go tibe ire ka mo kwa X ka FM sekino te u bori he a ke sarati after kapunda kuye kha kwe kwe a mbere wa si ministere sa ta khono tsimbusi go je a te ma go he pini ma je jena su siki a ka te kwano ntse ka go tsa a gana kha go be gana o anija ntse hi sana tin go he ngumanda kona qareti dango ateyo kuha municipality tisunga osi uska pisuka akite ko video tuka ti ate ko tkhara ti kuwa tkhoki akikuka tesi ngisi mandi jona ae muiti kwanu au ti anga oiki kana kutekwe kwe kwe ata Veska pusiu polisa na aka tukwa khanu si dertin kuri kakotwa a nga osi itsehe ki kapusu mkunda mka aki CBD sekretei di kamba ni ngwarata kwa a kuye kongwa tita kuye kate kwe a ndeke kwa la aka tukwa khanu ngam kukuri kwa ma uka esika khama wokrina ti kam tutwa tsa seta ta khono kire ke sunga o sekino ake polisa sorry ta khono ake am security ma akaka akaudi matino ngem 13 kuri tsam a de de khau a khe roti no ama anka o swa kha odi ngesi kwala mswete kwano a go ikamke a gen 5 ta kudi ka go khoma go iko ke ya mo go iti no nne ma manda ga tlese ka ka ka khona di tlaye ke si teta di Naples u ka mo ite kwano 5 miliard dollar di seri a go sana go ta ngesi anka o nya mi ko te ko no mi sa nne kan isa mo kwen a tsongwa di horesa nge dingi kuye kate kwe angusu departamente si kaka mungo seta zao kwe akate kwa khanu aki 750 million dollar siri ngo gausana te ngo anka oe teko ngo mista tino ngye kwa deisen 300 kwe angkoti takono ngye kwa 5 deisen de kwe agwana mga kaya tinketi mkwesa mkwesa rati mahuri na kungieti mkwe mki wenka si China siusiki aki 12 de saaka jawo kogeji nga uji nga mihi nga jitama takono breche di dao ngu kwe nana kute okota mkwere sama ya kuhure karakha wakati Naples u ahan jao kuhana aka atukwanu niku sinisana tine kawkote si unk amadi a chuchu a takhunu a o barananta oka teko a nunguji khana oji kawuni saka tkubu na hivena wu kuhana mboronga jirik amake a unhemu itukwanu ngekresi kakashu ane waka ate sikana ate nunguk amadi teko ngibi ngibi sana a kaw kuko khuji moiko khana a khawe dino khana moko siri awo tako khana o anga o ate ku jauta bori su khere o dom ku bora Springbok kam captain Masia Kolosi anka to kwa khanu ngres ka khwa Baltimore fi SA ka sieta be sieko sikoka ha gauni kwa wokuri nako All Blacks kwa seta sekhiri ka satan ngakam spanisa wokurita te wata uisika yalfire kama kokamska khakwa ofirika wokurita ko sihisana te greatest rivalry te kiti wokurie All Blacks kwa khakwa anisa a se i wata si khakwa doroma yo akwa wina gobenu khakwa ngo ata inye de tamahati no ngo khakwa se gwonu kwa khiri khiri ku wokurie a dinongo ngicam spanisa cam hanci wokurita ko su kopie a ngo nka ko tatita ada te bore te khiri khiri ngon khawana te bore te te sayen te ucame dri ire qamno xka fm ski

kama tekin tseska se ko tibe ire kam ta ko der ta minute ya kra khwanu tseka te mono te o kam se dri ire borisu te ko tseka ka ko khe ko na akam ska bora he nyamo ko te o krisana go no te bori tsisa ra ti yafta kapunda te nyamo ko tama te tseka ko e koroko ani gyama za kumo te borije Ete koma Fred Front Place si ma Koni Mulder ham ane aka tisi Jamaku ko manda he hama miyete kwa no Si aki gausan go chaka karaja wak ae kote ko kung a Tia municipality tiji ngayki ngakamate Ngay nga odi manda kuro kusi hisan sa kamski Mulder ngema siya ko ham mparte isi o jauji esi te ko angakarata aham te ko kuyeta kamska pertoria kita ko angakarata si aki hambe khamamu ati kwa khano khaika yekha kweha tiya nako te ko manda gwe politike parte ata khama aka ati kwa khano tseka kwa kama ikara manda ji khun khata kukato jama kwa taha ki no ahuji di kwa na a kon ko kon ate kota municipality de oke ta khono tie ko kha tsamska de ko qe di kwesana tle a ta khono tsakar kra ja wota ma kwe ko ku mo kweta khama a ka de kwano fie f place a ngesi a kha kuye ko ku tsate no nano khamo go esi khana o kon ko kon kra de ko municipality de ja woko tsaka ka go ta Mulder aka to kwanu acha kara jawu kunge kuite jama ku kunu khama me tinanu chaka guta kwana qeta ma ko ka khatare qaye tinu khuji kwe ko eja kunta khama aka to kwanu ncen twa khwina a de ma ko qewu ko ana khuji jawu ma kwana he a he khama mu tinu e kha wo kwe tamano tuka me ka tun khuna mo ko ka a si an kun auna ana a anja jao kai ti kam ka anja chao a khom cha wo tai a cha cha kara jao ka tebe tan a khuji moi ko khuita minister a sa no chumbu si gam de a pene majidina na khuji yo ka ha ko icha ver khati a khai ngam ko si tes na ti he si ake kai ta ko te ti ki ku kha municipal yo ka ha ku icha ver khati a khai ngam ko si tes na ti he si ake kai ta ko te ti ki ku kha municipality oskap ko ki

kanga are soto tende go ana soto nawa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana go ye ga tlo re tsama ga tlama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe te

0: onaritensiyabenqo heta khona niyaga FM cha mece isikade monete ke tuye xama kwa town niyaga 50 minute cwa jite ja o karagwa ha no cuiga minute se kwa town teki ya kwa ha dri irie ka tisa no dri irie sikade kya sika o sa kimber studio soka tiyo twen twa he boraso anisoka nagwe e kwa town ku cwa sa no bora ana ha kwa ha se kwa town a bora heria te tsamjika kiare karakwetao zawe tiu anisoka kagwe ne akamchika ti aragwe ne kaiko hojite wota no tetua kwe kaiko kagwe ne soto mkwe kwa na jikani onyo karakta unisa kiai te kaiko hoji awo antia kweze ane tenki a soto anisa wota sanche de kaiko ankiya kaiko jite kaiko kagwe ne nge cheka kamkete nge taya kaiko angreha te mono dri ire se kwe tau kata kwa ham akwa na Kimberley Studio Soka ti ujao kwa kwena no wese nata ti duwe titie kaya kutuwa tita hiti yote kia sika o na kwe tau teke nata ina haa kwa reta nta ina kung kwa goreta
1: Bama mama kem kuri khamqete radio xka fm 107 on ya regete mo rekente kausika teko mate kwano te ukrina mata ti tsam spanisa polo kwane no kaiser shifting te mo rekente te ukrina mata ti kausika qa kon te mo ncang mo kiri spanisa ukrina mate a betway premiership league te mo yamsena kho ekenza kuqoka te mo ndiken ti tsam spanisa tama seko ava siya kho te qoqosa ndot e karasa ava si ncikwe rasa ava se mo ndot e karasa ukri rasa ava se no kho te kama kam tsagurita Ate mwate kwa nika wa Spanisa teng ya mate Old Peter Mukoba Stadium ka Polo Kwane ka teng ya mate kwa Spanisa Kareha kwata ya kwata te mwate kwa no Sapota nata maseko kareha kwata te kukos ya de nata ikira khana ya kwata trans ate mwate kwa no Stadium matuwe kwa te mwate kwa no sapota na yako Polo Kwane kwa naseko Eh kwata te mwate kwa no Teko na Kaiser Chief sapota na te mwate kwa no khana te maseko yako Kwa kwata kwata dot ikira khana khana kwa Spanisa khana ya khana ya avasi ya manako kinza kukwa manako te kwa mwate tirita Ada ada tsam sikete mo go nxe hitsika di 12 September yo re ve jam ga tswa tsam ga tena e bo gri di wikri sene de jam re kwano hitsika ga dri iris ga ga wikri di amazulu sa maruma galaxy sa ga sa bore te mo de kwano ta go no polo kwane sa ka zer sa ga sa ta dri iris ga ya ma go wikri go te go no ga dri Sorry for if they are just getting more kwano sipa united no mama lori sandals ta ga si sia kwa tsam sika wikri ya go ti mo de kwano usika de a milfoteno riches by the token mo gonna keep to come take them they kir no ko mo ke ko yo tot ikra ka pare gisir greta ti mo de kwano sa tsam yo ka aba sia ko ka pare so gote ko tek ko ese mo ka enze ko mate
2: Ya manke kem ka o de parani ke kwante de batsa ngi ko kwatsi to sunke petwe premiership Ntake angwa tsitere batsa ngi ko kwa de tsiga sunge bola magete na ko kwa de kwante ne ke Champions League tani kwa ko megi kwante ne watsa ta bola ngi agi akwa ko kwante ne batsa ngi ko de mangi Kaiser Chiefs sapolo kwa ne shiti angwa Old Peter Mukaba Stadium e kwante de batsa ngi ko de mangi kitana akwa kwa ke kwante ba tsam ke kwa kwa da tan likwa akuma sa ke mba ke na akwa kwa ke kwante ba tsam ke kwa kwa ba ke na ga bona he ke re bana ke kwante ba tsam ke kwa ba ke tsibu ka tsa sunge I bula ka ke da mba ke ke kwante ba tsam ke kwa inhale kuna yo tsala lo kwa ne shi jiga ke da tsala inhale kuna tene chan ka mu a ke akwa kwa tsam kwa ke likwa akuma sa ntima ke da na akwa kwa ke kwante re batsa ngi ko bona mangke tang hom kama ko ya a ke ang ma tsi ke kwa tsine ga tang le kwa kuma ska mang ngom ngari ko mal juga te zo ka tsoro e wole ente re batsa ngi ko so mangge bola fu ko ntre ke kwa tsane batsa ngi ko kwa ga tsika sa spiritual ma ke na ko kwa bola tsi ke ke ang ma tsi re batsa ngi ko na mangke still is sukune united and lito ke 1-1 kya sa bola tsane batsa ngi ko ra tla ma Aki dana akwa kwa ke kwa antere batsa ngi kwa kwa Chuta sunke hane atkhave ke kwa Chuta sunke Chigwa khoy ka ka fcham bulika ki amwa tri pare chi makana we bula ki kwa yes de bulan kaya ki am ke Orlando Amstel Arena Stadium tani ka ki tang khwa khwe atena chi se bula na ye ga singe tani batsam ke ko ko zuman ke chi fu sapula kwa ne chi chewa magida agme anwa tsan ngi kwa tane cha ngi kwa kwa
1: Chiamano kante ke se ke fir khamini tengie khas pan sat samye ko kwam ka tok or de tango kyal ka ki ote ka ka kwata ve temor kan spani sat chama kha kwano ka gyawa de tlo a temo de kwan yo gabe de ban al kham se ka khate temo de Orlando Paris temo kaf confederation temo de ligi khasa tam kare kwata a tok spani khasa tam avase mar ka kamate temo de kwano kaider tipsa Orlando Paris sat di bore de sorry polo kwa sat di bore temo de kwano Chema ga spansa tsam yoika Chema rukhanu Orlando Kaiser Chiefs ate marukan polokani sa avase man khati ko kamar ga ti tsam yoika spansa yoika kang ga de wanam ka ko par ga ti chema rukhanu yem ne yem se ko khoma ka ko da dik e ko na chema rukhanu kien ko ram te gedo keker ko ngogo ko ke ha yo chote sende gore ta ka pare ke sende do te ke ha yo ka su su na ka go jeman spal sa ta ka ko ta po no kwa ni o pitas makoba stadium ga jeman te to ya ma ti jeman betwe prima septe ko ko ma spal sa tam kiam yo ga jeman fu from ni te te ke se ko ki e kwa wona ka ka ga ko te bi support na ya are ga ko na ga na ta ma ko ga den chote ga ga ta ko spal sa ta ay ko ta are ma no ga na dia ma ti jeman bora ta ma ku sa na ga ki ga ka ku ga na sa ya ko ta a ta ma se ga jeman gon ka ko ke ka ta ti au ta ko ga ke ze ki ga ta jeman tu ye ga ga ke ga bora ta ma se ki wanam ka til bora diban kibamas ngie kham jam darana ya kada sikusel bora jamar gan ngie kada jamar gan span sa kham yoka sapotana ya kare kha kha cha unwache chote iga khana abasi ya matirita je mwanu kan mas bani sat kuqwa gya wada tuwa atie mwar kan che ya mate je khajap na gyap koma kha kha cha Seis minute chota ke che yara che mena gwanam ka chaka kwa dawes balisa Polo kwale city nocho Guys a chief ka che mena ka che mena gwanam ka lot ka gara dawe Balisa se khoma ka giam ne giam kia wala tlo an kia go bora di asia ko ka ka sa Je mena go bora ka ngat ngi ya giam giam ka tuye ke kara kam so gin ansa O ja go kenza giam kara kam so gi che mena ka lu September temono ka sabra da khatres ka te kwa mate polo kwa ni sa temono ka na kaiser sipsta full commentary bebe prima chef te e mari kam span sa temono ka nu chemarukan 7 minute cho tage che yara kwam kachimbe de mode kan gan gan gan sana yoga khoma khwacha are khusne ga tams ki che mo ko na che igar Orlando Paris saborek enza kyamka half confederation league ke enza kwadrecha spani sa tsam yoga che mo rukan ka ka ko kada che mo de kwano Orlando Paris ka che mo de kwan uwa wendi bora chemore kwano kokoga khata tamsoiki kabelo Orlando Paris kwaga chemene yamga de bora kangara gamsiki are yar kamsiki chemago pollo kwanesa kaiser chiefsa homa kwana gamne gam tamyo ka tiku tikwate ha minute o tsagi che ya ga gwanam ka lotjo Kaiser Zip got the team organic comes with him in a year. Katia, the air comes with Jim Ogusman Satamio Kavan Hatabe, Red Katia has one Satamio Kion and one got for what Jim Okano. Bitway Premiership. I'm the answer in the Kukoman of the Jam Tomsuki. One of the Jacukaragon Chota Ikara. Betway Premiership. Yep, Senator Guanam Gahat, Ubaragati. Hari had a Tams Gitimogan under Ekar Ubogaharita. Timadly Premiership from Tosses and Donator Donaxia and Donatia Marocano. Mamaluri Sanders get the Maragatim and Nintin Pointica. Orlando Paris Timarocano. Getting Point is a custom Kogaha. Cuff Confederation Cup with Timarocano. Kaiser Sikotrika closing at the Chamaha. If I work at the Chamaricano, Amazulu Chamaricano, because I feel like I'm going to 11 point Chica. Sikukun United. Say, if you've got closing at the Chamaricano, 8 point Chica. You'll for the right to make a six at closing at the Chamaricano, 8 point Chica. Polo Quadle, the Kaiser Sikh said they work at the Chamaricano. Siva got closing at 7 point Chica and Japan City. Chamaricano 6 point Chica, say, Kangaruba. The land was the Chamaricano, 6 point Chica, Kangaruba. Cheers, Galaxy. Rachel, Timber, 6 point, you can go to Kaha. Golden Air is Timber 11 or close to Hazel, 6 point, you can go to the Kuka Kwan. Super United, Timber, you can go to Kaha. Girls got close to Kaha, Timber, 4 point, you can go to Kaha. This is by Timber, you can 3 point, you can go to Kaha. That thing got close to Timber, you can go to Kaha. Jacob Maruma Galaxy, Timber, you can go to Kaha. Hazel, Timber, girl. Jin Menito Tagetia, Chamaragano, one of the Korea Chicago, Spanish Atamioca, Polo Guan City Club Nature, Kaiser Chief Chamaragano, one of the Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Kaka, Ka
3: tol su ci gatte man spansa tam yo ka tuy tuy xasa kiam si ke kiaba na ta bolo kwani si di gatte man tuy xadi gona ka kwani si ka wotja jungo ka teman kan bolo kwani ko ka gona ka tuy xa ti ko nun ge ka gatte man kwani bolo kwani ka kiam si ka Sesen fiarta, berzelen tiemar kanu, kader sifko, iya nansi benda. Tiemar span saatam yoga teko kul mayon isase kul thomaran ik ekwan zen tiemar suit on target tiemar kan tuitu span sa yoga ukata tiemar kan polo kwan isa kader sif sa dekai kwa span saatam yoga tiemar kan kang kwa de guanam kan no chiu begu begu ane kiewa de kulwa kie kwa jang sa kie kwa yoga tiki kati SABC Sport.
2: Yaman ke gatitka 0-0 ke Betway Premiership tane. Pulo kwane siti sa kosi ke kwa antene. Gatitka nge parichi ke iwa 1-1 ke kwa nge Cup Champions League. Kaya gya kupa kwe ke kwa antene. Chant ingi ya kwa ukwa. Chumkwa tene watangu nge kwa kwa ke game kanu kagya mwate. Ke kwa antene watangu nge kwa kwa mange. Wakete ne wakawe ya gatitka sunge. Ibulai kaki aku cene wacan di kokor mangge biar tim ini jatuh enggak sih kesenggi parici karena kuan kita cekin cene kuan kita sih kesenggi kurang sembuh kuan kaki kuan cene wacan di kokor kosi mangke ibulai jang kudang kamu kaki uci kuan cene di pulau kuan yang cangkla bola kiri kokor kiri old future muka bas stadium ya kian kuai bola cene wacan di kokor mangke cahaya kia vina bola kiam mangke. Kuada acara retreat dari macam untuk keluar ke tiada pelik ke kuang 12 point dek ke kuang dari macam untuk keluar ke bukan sejauh siapa pun de cian ibu lah kalau aku aku aku tanggut kali keluar macam makin nak aku aku ke kuang dari macam untuk keluar pada mungkin pun amal kita nak aku aku ke kuang dari macam untuk bukan cuma tak dia dan rumah kami susah Amazul FC ke kuang fight dia dalam mungkin Chipa United. Sa masantawana kaya kita ang terbaca ng gikwa ko ang hara ako ang matrik ko ang tunay gatit ka sungge kaya makakita na kwa ko gatit ka sungge sa parang kamawa mang gikwa kaya kamawa agi ang matrik tumpin yung bang terbaca ng gikwa ko. Chen Kongwe dari macam mungkin kuat juga sungguh. Chiquang, kau mungkin kembali field number 21 sa klub ini kira sah gue striker kini guna number 17 Chiquang. Chiang ini dia kuat kuat. Se, anda kau lagi kuat. Anda kau dari macam mungkin kuat kuat. Chinh hoa đã chia kỳ hoa. Tang hoa đã kỳ châu. Gather bắt đầu ghi cọc quá. Massu cố chị quên một hình hoa. Sibyl lê kỳ hoa. Trị tuya. Hi kỳ đêm mày ghi tên bắt đầu ghi cọc quá. Pro quán sẽ giữ sâm rộng gần sẽ giữ phiêu trực September. Tu tu ghi sa. Chiasa kê mày kê quá quá tê bắt đầu ghi cọc quá mong kê. Chitra sung đêm quen hoa đi kia của chiwa. Ibaga susu ibu lama kita kalau kita nak kuat kuat kuat sih bela bela mangge, cene tunggu cikwa kawe, cian ini mesti gede kuat kuat, setelah segede pakai ibu lama kawe, cang gede kuat kuat, ibu antar macam gede kuat kuat, sengtawa nak cuan nintin, lihat cang barat cikluk kulige. Tim pendek tani bacaan kuku, Amazon lahir dari tim pendek.

Ganga are soto kendego ane soto nawa. Aha kuyete damme at sirika gawa gaka ka go tsana gwae. Ga ka re tsam ga ka met ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga seji. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tloge teng.

Ganga are soto kendego an soto nawa. Aha kuyete damme at sirika gawa gaka ka go tsana gwae. Ga ke mo re tsam ga ka ma tsa soto ga. Ga di tango tsa swete ji, ga ka anya go tsike ji. Ga o hedi, ga soto tsa seji. Soto a nka ka te tswana ke tengwana, ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tloe te.

Ganga are soto kendego ano soto nawa. Aha kuyete damme at sirika kawa hakka ka kosi anahoy. Hakmo de tam hakka met ha soto ha. Ha di tango di haswete di. Ha ku anya ko tike di. Ha uhi di. Ha soto di haseji. Soto ang aka te kwana kitengwa anahana kwana kwana ki. Kwa soto takti kore te.

ganga a re soto ke ende go a re soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga tawe ka go tsana gwa e ga tlhore tsama ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te go tlhomme.

FM 107.9 FM siki tsanete qeqete de cemate nxa ukhona ngeke ngimyeke tateya ata cema kuta ukhona tsani kiya ha ya khirikhiring cama ngcesi kade mona se niha xama kuta ucam kumcam manete cwasa ngekarhwano mbamba mbamba todio kaha acam khatwa khwata teta radio x ka fm seta darin qaitin qeqe kutowe cammese kuta ngibina kwa ata khona ngoto no ti tate qai ko ten teme qai kuma oyoro cancu sa cheka hitu te gwi cammete ya bere te wonki tanya kuta te eja ku ta te program je cwecwe makone ka hitu te ngima kuta tuan komo te uditango ju cam sitwa te ya ha khiri khiri mkwa te uditango jinata ikara eja ku ngutamu

Ganga are soto tende go a soto na wa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae. Ga ka re tsama ga ka ma tsa soto ga. Ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa seje. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te.

0: kayakwate ka toba toba kwako ata toba toba ku kanya de mi kwa tsi ni bambe ma ba tobi ate
1: dino kha kwa kwa hambere kha tsakwitsi kha kwa koroni goita
0: ha
1: kwa kwa tuko hambe no daba tuima koroni goita
0: ti kore ko wi hinu kwa yeko ka chika tsare ti este kwera khara este kwera ti hambe tsum ko ma este kwera ti ha dawo yo tsana a toko ba tuma ti kana ra yo mkama ya khona ma diku a ke na khona ti yo mkama me a me she ku kara ra ti yo mkama tsum ko ya khona ma tsaka ke tsama kwa na ka drina kwa ba kati ya gano ka ba tsika ma shiba ta ka ya na ma ti a tsaka shabura ka ma ya na ma ti a tsaka ya ma shiba ma tsuka ti tsaka kai kubi ta kwa ba ke kai kubi ta kwa khon ko a ti shi mu yenga khon ko ka ti dri mu yenga ko ne ma a ko mu ti ki ko ne pa ko ti shi gwinu tsaka kai kubi ta kwa ke ta ta ti no ko ma ka ya tsana
2: ya ta kon ti a ke tsasa be nwe nwe putun oda o re ka se tsane
0: ne na ta ye ko a ngwe ne pa na ta na ta be se putu ma ta o pa hanu ke o kweto ke ta ko tsu mo tsana fa ta ta ya putu ma nge be te no na po ka ta go ba ko ta tsu ta ta ma go ma go ka ko ta ya bu ye te be na ta
2: sa wa bu ye
0: ta ya bu ye te kai kai
2: ke ka nga ye te putu ma
0: ta se ase ata ga go itana e tsena ata a ben ata kana go ba tswa tsongwa kwa ta ga tswa ta go ane tsongwa ta be group e kae ga tswa ta ga tswa te go ta go le ta ma sho e ga e ta mi be a ta go ke ne to ta go itana e ha o ba go a le go ga ta te tsongwa ta ma ga na tsongwa e futu ga ya ma go ta go le nga ta ka itana e mtsa ma ata go muta me go kweta me go ata go ba a a ne ba putu ba kweta ba go ke ya ka te kara ga ba ka mtsi nyu ka kuku baba makai ke khoi ke to ke go bate gore go go kung ka re ke ma a tu si nyama e ke ma a ta
2: so ga mputu o he o he a ka kwe ka wa ja ja de baba ka tsu a mputu ma ja ye ko so ka a be nta ka ka
0: ke ka ke ka ke ma na che ga ke ya tsu se ya tere ke ga run kai sen a e putu ku kwa ke ga e putu to no ga ton a am ke ne ke te ko
2: ya wa ne kuwa ti ma putu kwa ka wa ke nka ka la yin khwa ka an ja ta ti e ko ka ha ka an dai de
0: a ga tu na ta cha nam ka cha cha sa ya a ba ka ko ba cha cha ka ka cha cha ka ta yin khwa un a ha na she de twa a she de twa a ma ka ma cha cha cha ka ta nim ko wa de ma she de twa a ka ta
2: o ma kya ba ka
0: o ma ka ba ka
2: she de ma kya ba ka
0: ka
2: ho lin a
0: a ka wa ta ko a ha ka na na ga nom tu ma ka ya
2: ke ka an ja o inga
0: hege nda ka nga ke ko wa be ko ma towa ho ma towa ke ko wa ke da ga ame ga ke ya no bu ka ga i ga ke ta on wa ho bu he ya ga ke ta on wa bu
2: bu ka ti tru na ho
0: ke ka ti tru na ka na ga ka e sho e ho ke ka ra ne o ya ku ko ti le ke ka te kong ka ko ne ko ko da ko le ji bu ka na ti mo no he wa te ke me ka buma ma mo ka te ko he ma ta ko te ho nta no ti u guru pu ki ko ma ti u ka na ti ya kha ni ma na ha be cha ti ya ko mo to ti kya ke ho mso ka cha ti ya shi ka ra ko ni kwa kha ni ma ta ti ya te ho me e a ngo ko tsa nta ti ya he ko ma ke kwa
2: na ka na ta ana he be tsu ha ka ni tsa kwa nya te a pu tu kwa na am buru kwa ka wa e ko ja o ka la eno ka o ti ya ko ni o hi ka ana be tsui ke na kwa na tsa tswa nya de e kwa ka ni kwen o ina tu ha
0: shwe he ke le a ha shwe le ke kwe ti shwe a ba a ke ra ke ke le a shwe he ke le ke ni ke ta ma ha shwe tswa tse ti
1: so he a ta kwa ni na kwa no tswa to we ke te ta ko ke tswa tswa sa te ta ko ke tsu ko tswa tswa tswa tswa ta ko te o
3: I'm going to go to the hospital.
2: Tom,
1: Tom Tom said the queer.
3: Jam Tom.
1: Tom Tom said the queer. A queer.
3: Tom Tom said the queer.
1: The whole arm, yeah, my aunt and attack you.
3: Anna,
1: come here, my aunt. The Hanana Tom said that there. Two quacked more of a mood and then moved to come.
3: I'm going to go to the house.
4: I'm going to go to the house. Ah, Ah! Kaya jamun jamush. Ah, de aba na ha kwe mana tian pa matumbo ha ta kia ko ta jamu kian ta mamu ah matumbo. Kaya de ufa mahande. Ah, ah, ika mangen tren, ika mangen jen, ika mangen cha kuri tinda.
5: Dani go kwa I.
4: Ande ni ta damna komse. Damna komse.
5: Mu etano mu go kha ha.
4: Mu etano chamu ata kuma tuba na ko chashi gamba to kholo ko kebe
5: chanya. Ah ah kana.
4: Chaku wa to da na pun ka cha ha ya na tuba ya o.
5: Ya o.
4: Ati ti da kwa te. Ta khoya ni to buye buye kala kwa ta. Na ma buye shi no shi no ah ah. Na tego
5: no
4: no
5: no mo no ga jo am kray ma bwa de pye kwa
4: out of dam cha dane ama te ta ni mit ko jam kya wa kwa ta ma shi ya kwa a a ta kwa ka ti ya ti u
5: na mo
4: ka mo ka mo e kwa ka kwa wa go de te ni ta kwa ni nga ni ka we a a na tumbo shi No matumbo atakka o sanno sa sina pa
5: ka
4: ke ni ish atwa ni ya tobe ti ben no matela ti ki ya hu han am ko yo ka twa ni u ku me te kwa
5: ta ni
4: na ko te sha ti ni a a ba ata ku pa ve ata min she ko pa ko no ti ni ti che la she te ve hu ko mu ve
6: se mara u
4: ti yo che la she ta ni che ba u ya kwa ta ta ho ni che ba ti ya ta eng No ham I ni na ni yan na tumbo na no ha ti tika na ko tika
2: da ki ada mi ko ka
4: da ka
2: Oh,

Librarian Girl 32 Concert Amapiano Remix David Main B Howard Takuma Kutao Yaha Ya Khiri Khiri Ngwe No Kamenka Eskate Mono Se Yalfu Kama Kutao 13 Gum 13 Minute Kwa Jenge Karakwana Ngwe Teo Programa Te Anka Te Avaska Kama Se Ya Surina Kwa De avasi kare kota ngo kaja kunta ting no avasi tating hodi te ana kwen mapu no kem tui kama kere kaya kungo koma yowa kahango te avasi kare tate anka te akona ika kere kaya kungo koko kurina ti do te kwa nga avasi kate ti kaya te uhe tao te avasi kwa ta te ti o kake uhe te angie kere kaya kanta na berem te kere kaya kanta ting Kona ka moti nte avasi nyana kwa ano te kante usala tegwe. Skwena te kante usala tegwe. Nga kona ka lati ya cha kwere ha angi lati ve ta cha tlamate no. Te anho te avasi kaya yoka ha. No hitu te avasi Marcus Jetembu mseta. Nga teti oka waka. Angi Marcus Jetembu mseta cha avasi nyana te no. Cha anakwa cha lati ya gutiho ya ti. No latte te anka te si ke kam te ki khum a kha ka go kona ka tsala te khon tsa na kho kho yu kha si tsa te ti ki ya go be tsala te te ve no nga no tsa kam ska si ya go hindu te tsan ma ke ja go yim